đội cô na bơ ra ru ya mu si ni ni ya na ku an lun bơ cần đội cô tu cần ngay đi ta ni ya pa tun bu lu tâm ni đang chờ rập awa mu ru an ya ra ga alak mu ta lang ni ya alak ba na so mu tu an ni ya mu ngay na ta pa pa mu chi a cho lu tâm ni na lu mu lu do ngay na mu lu tâm ni na lu mu lu do ngay na mu.

Dia tu kita dengar YFM manis. Ang kain. Harap kita terperindang. Atuk ya ulat-lat. Woo-woo.